masara mugu mani mana bu che ko ya tani ko ya mamuru dangana mugu na chamani ke asuru bita ngul balika ma fa donso dinga mi nda sengwa kununga bi ni chama ngara.

mokili makambo ye moko mozaka benga mobali akomi sukosolo bana matoi alingi nini nasala zuwa

Yoko bonyo oko mi bongo e Mbanda Yango wana aseki yo e Yolo bakie Yole kinga Talaka nambulo yo yo wa